lo ha hei ka whewe, o pohi ponu na hapewa. Hua ali ili I owe, kai langa si whi aumua, ko mai pālanga mōku, papai kai ho I luna. Hua ali ili I owe, kai langa si whi aumua, ko mai pālanga mōku, papai kai ho I luna.